ne betimi abanso se se si a motiti manim ya me chem wadie e bedru brebi na mo a motiti ho ya mu bi na mo akwa ko shia me e bi a be shia me no sebi na ya kete chua ene sume ya me ton se mo ene ewure.